Alright, magandang gabi. Calgary, ito naman po si JM as in One Manila. Nagpupugay sa apat na sulok ng Calgary, ng Red Deer, ng Banff at Lethbridge. Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome sa ating Magandang Gabi Calgary, siyempre. Every Thursday po. Every Thursday night ng alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. So, samahan niyo po ako from 6 to 7 p.m. mga kapatid. At tayo po ay makinig sa ating mga bagong balita at ang ating mga Pilipinong awitin at siyempre yung ating mga discussion with regards to issues that matters. So ngayon po mga kaibigan, nandito po tayo sa Magandang Gabi Calgary. So live po tayo sa ating Radio Pinoy, sa ating Pinoy TV special at saka sa YouTube channel, sa ating TikTok channel at sa ating Pinoy TV special FB page at syempre yung ating Radio Pinoy 94.7 FM. At narito po ang ating salita hangon sa Biblia bago tayo mag-umpisa. Ang sabi po rito ay sa Isaiah 48:17. Ganito ang sabi ng banal ng Israel, ng Panginoon mong sa iyo'y tumubos. Ako ay si Yahweh na iyong Diyos. Tuturuan kita para ka umunlad, papatnubayan kita saan ka man pumunta. Magandang gabi po sa inyong lahat at samahan niyo po ako. Ito po si JM as in One Manila. Napakaganda ng ating weather. Ang weather po ngayon ay right now we're sitting at plus 16. Parang ganun eh. Plus 16 ba? Plus 17. Kanina 16 eh. Ngayon plus 17 na. Plus 17 degrees Celsius. At ito yung ating yung ating weather. Tingnan lang natin ha. Ang ating weather right now ay medyo maganda. Maganda po dahil mainit ng konti eh. Mainit tayo eh. So tingnan muna natin ang ating weather. Alright, ito na po ang ating weather mga kaibigan. Today, it's gonna be 18 degrees Celsius. Pinakamataas na temperatura. At ang Friday po natin will be 19 degrees Celsius bukas. Bukas ay may Friday prime time po at meron tayong guest bukas. So, tignan po natin sa ating mga posting dyan. At ang Saturday natin, it will be 23 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura, pero ang pinakamababa po ay 7 degrees Celsius. Ang Sunday natin, it will be 21 degrees Celsius. Ba, ang taas nun ha. At ang pinakamababa po ay 8 degrees Celsius. Ang Monday natin, mga kaibigan, ay 10 degrees Celsius ang pinakamababa at 23 degrees Celsius naman ang pinakamataas. Ang Tuesday natin, it will be, ilan ba to? Parang di ko makita. 55% chance of shower sa Tuesday. Sa Tuesday ito ha, susunod na Tuesday. 18 degrees Celsius po ang pinakamataas na temperatura. Ang Wednesday, uulan din. May pagbadyang pag-ulan din sa 50% chance of shower sa pinakamataas na temperatura ng 17 degrees Celsius. So, yung Tuesday, ano po ito ha? Ang Tuesday ay 85% chance of rain showers. Ganun din. So, Thursday naman, sa susunod na Thursday, sa aking pagbabalik dito, it will be 24 degrees.

ang pinakamababa po ay 7 degrees Celsius. Yan po ang ating weather dito sa napakagandang siyudad ng Calgary. At dako muna tayo sa ating mahal na tagapagtangkilik. Tingnan muna natin ang ating mahal na tagapagtangkilik sa magandang gabi, Calgary.

0: sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang magandang gabi. Calgary, ito po si JM, as in One Manila. So ang ating telepono, kung gusto niyo pong tumawag sa amin, 403-717-1943, 1944 at 1947. Pero mas maganda raw kung gamitin ang 403-717-1947 dahil 94.7 FM tayo, kaya 1947. At siyempre, mag-a-announce muna tayo ng mga upcoming events. Ayan, June 13 po yan, 2026, Teofista at Commonwealth Clash Presents, ang laban ni Kent Polines, yung kaibigan natin. Alam niyo naman si Kent, parating nandito yan sa ating Radio Pinoy, sinusuportahan po tayo yan. At si Juan Mesa, sa June 13 po yan. So abangan natin sa Winsport Center. At dito po yan sa Calgary. For more information, pwede kayong pumunta sa Ticketmaster. Yan po ang tickets available at Ticketmaster. So panoorin natin yan, 13 ng June 2026. Ba, malapit na to. Pipilitin natin maging guest si Mr. Kent Polines. So June 20 po yan. June 13. So ang ano naman, ang susunod naman nating ipopromote ay ang tinatawag na, pagka gusto nyong tumawa ng tumawa, mga kaibigan, Laugh to the Max Comedy Bar Concert. Nandiyan si Negi, si Petit at saka si Jewel. At ang ating gaganapin po yan sa Dera Banquet Hall. Dito po yan sa Calgary. So for more information, pwede po kayong tumawag kay Lisel, yung ating kaibigan na producer po nito. So tignan natin ang kanilang mga telepono. Yan po ay gaganapin dito sa napakagandang siyudad ng Calgary. At kung gusto niyong tumawa, kung gusto niyo lang naman tumawa, pwede kayong bumili ng ticket. Ito po, sa Dera Banquet Hall, June 20, doors open at 5 p.m. So 125 ang SBIP, BIP 115 ang GA is $75. So for ticket, pwede po kay Marilu sa 403-872-7390. O kaya naman kay Lisel sa 587-719-3700. O kaya kay Arlene. Si Arlene, 403-354-3208. Ayan, iniimbitahan nga natin na sila ay mag-guest dito para makapag-promote. Laugh to the Max Comedy Bar Concert, si Negi, si Petit at saka si Jewel. Dito po yan sa gaganapin sa Dera Banquet Hall sa Calgary. So for more information, meron po yung Facebook page din. Pwede po kayo magpunta dyan, Laugh to the Max. Maraming salamat. At ito pa, meron pa tayong isa na David Pomeranz. Sa Red Deer naman po ito, mga kaibigan. So si David Pomeranz ang nagpasikat ng napakaraming love songs. Mapapanood po natin sa Red Deer. Sa October po ito. October 24 to. So for more information, pwede po kayong tumawag ulit kay Marilu, kay Lisel, o kaya kay Arlene, dito sa telepono'ng 587-719-3700. Maraming salamat. At yung ating tinatawag na mystery sound contest, meron po 'yan ngayon, ha. Diyan lang kayo, kayo nga alis dahil mahaba pa naman ang oras natin. Pero 'yan, patutugtugin po namin 'yan ng 6:30 p.m.
1: Your chance to score big.
0: Ang ating mystery sound contest, ayan po 'yan. So ito naman yung ating Philippine Calgary Summer Festival. Maraming salamat.

Bato, aarestuhin na, sabi ng DOJ. At impeachment trial ni VP Sara Casado sa July 6. At Pangulong Marcos, may hirap matatalinong estudyante patatapusin ng pag-aaral. Yan po ang ating mainit at mga naglalagav love na balita. Mamaya po, magbabalik tayo. In the meantime, isa munang awitin para sa inyong lahat.

0: iba di ang sunod kami po mamibiyan pa ilan ilan lang daw.
1: Marami sa mga at nating mga lig at muso po hindi sa atin tayo po na we are the very cool po that 6 years ahead of celebrity sa po iapin mo prahari sa amin
0: tumusko. Okay, sa uso na para sa tuwan mga po is itong TV Omni
1: sinalas
0: po TV Omni
1: Pinoy po na TV Alta. Hello po yung program po natin mapod yung ating mga ganap Philip Calgary sa mga tila sa lang mga pinukuha na Philippine ano community event po ay ban sa inkan na pitil at sa piti ngayon.
0: Para po yan ang matumusanite sinanahan po na pag-aaroon
1: sa Ron Peton. Yes, ibibin. Hindi po namin eh kung saan-saan eh. Hindi ba po yan Pinoy TLB o Man City.
0: Yes, po. Nakatulad ni Mes Marapsabi na isa pala siyang ginagipat pag-gari. Okay, mami, mamat pa ang gabi.
1: Magandiri niya. At ay ang doon at pinakita Pinoy TLB niya po yung pala sa ati TV Channel 106 at Channel 11 Channel 20. So ito na ang ating tiwag na init at magabig na balit po. Pupunta po kami sa isang konti. Pwede lang kayo nga guys, magbigyan mga tayo ng at mga gating Rio Pinoy 90 Pinoy Rumble Pinoy.

Pero sa gusali ng Senado, one advantage training order or TR at natin power of arrest. Masivida kung agadal sa internasyon dahil ito pale mark. At sa pabalik, implement rani para sa DICE. Ati na wala implement rani search sa UC kayo Etulf Meves. Sinato na bambung ara sumuang sipid articles of impeachment na itlaan niya kala samanta may lingaw na mumunakusyo o mga kinagawa ng sa presidente sa RAL. Mas mapakangital sa at mag-adjournment at kaya makaka-royal bakit ba ito ko yung 2020 napagkawaan sa sinos ng mga nagagin at sila sa last hanggang alam na ng asang as na pati sa impeachment trial. Si this na po at magiging o sa manador 20 Sundays ipagtulitog yan ng opinion media sa publiko ang napagkasan pang dinaryo para at ang ay 45 minutes M. At sabi ng lapos, may hirap paglilat tapusin aral na palaan ng kapso bate kapag tapos ni aral. Ito ang minsay ko siya na hulong iso saan at pagpaligpan ang unidad na tapos ng galak ng leadership program palaan at ang sipag adyanos na hindi masyadong yung kalipin ay maging sana kataan. Ito ang ating matalagit. Alit natin na sauta. Tag-sido sa

0: Yung nga nag-drive, huwag nga yung anak mo nila. Ay, kung gusto mong huwag, yun naman, bless nyo, mga, di ba? Abang nagdadaan mag-ink saan ay maganda at huwag ating nag-anang gul. At anang po, ano, nasa kari kan. Pag kayo ay titiwan, ba, ba, kami yung sa paliwala. May makeup na mati pala tayo mag-sap. No, ay po, so, menta. So, men, ang yung, para lang kayo, kapag mag-imino kayo, ka, lahat na yung sa map nyo, sir, isa kayo, pumapit dun sa Kerbon. Pero, katang ka-red, nyan, ay mag-lap, paano kayo to, sa PRID mapod, yung, okay, yung, pero maganda yun, binanggol all mga sayin. Kasi ito ko, maas yung na ilay o ano eh. Magala, anong nagulo. Makung ay bago ka yung lagay. So ito na mga kapatid, ang atin ko. Ang oras na hindi natin na. Ito na ang misag tayo. Huwag kayo kung alam nyo, kung alam nyo yung maririn nyo. $50 lang. Pesa, $50. And Friday, different week. Puta, sweet week. So ngayong week, 12. Sana mahula rin. 23. Ano na ito lang. Ay, tingnan nyo na. Tingnan nyo na. Tingnan nyo na. Tingnan nyo na. Tingnan nyo na. Tingnan nyo Mr. Sound saan ro Pinoy di Calgary so sana anyo
1: it's to you down in Percy Zero Central or Mark Calgary to the week about our little diamond watchman fashion space have all that I would think a long stop to that come
2: okay to need day and need unique phone service telephone room type 3 book at C90

tumay ka patapos na isang oras. Alright, mga kaibigan. Ang right to a consonant sa printed tax real-time refill or tag date na upin may cashback at utintaler. Call next to you dyan. Count ito yung 201 or to your chat. Kasi na masinuhin mo pinagagan mo na labag at pukari pang ang pagbinihati sa at ang ating lila mo hindi na nasa ang apapabao kasang ulo na napakalong po at ibang yung uung ang gumalit niya ang nanib ang buhay. So then po yung magabi at pabuhay ang Pinoy buddy.